0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: 12 pa lang?
1: Ano oras pa lang eh?
0: Hindi na, sige na. Tara na.
2: Pagkatapos ng gabi na to'y madadala.
0: Asin ka na. Tara na dito. Dalian mo na.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: nakuha ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Leggy, seryosong usapan lamang. Lumaki na daw ang ulo mo. Lumaki na nga ang ulo mo, Leggy. Biro lang, Leggy.
1: Actually, dito boy. Misinterpret lang nila ako eh.
0: Leggy, kailangan mo siguro ng interpreter tulad ng mga K-pop. Refast talk naman tayo. Handa ka na ba?
1: Sige.
0: Syrup o tablet?
1: Mahirap yan, dito boy.
0: Walang tulog o walang gising?
1: Steady lang.
0: Aba, wasted. Chicks o boy?
1: Tito boy.
0: Okay. Kleggy! Ihaw na! Aba, si Kleggy, tulog na!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing at bisa ng HCI-CMD.
1: 2 months na po akong umiinom at hindi lang po akong umiinom kundi ang buo kong pamilya, dalawa kong anak at ang aking asawa.
2: Wow.
1: Ganun din po ang aking mga magulang at kapatid, asawa po ng aking mga kapatid.
2: So lahat gumagamit.
1: Nagdala po na po sila dito para po, dahil napatunayan ko po sir sa aking sarili, naniniwala ako sa Diyos na walang imposible po sa Kanya. Kasi kaya po, hiniling kong pagkaloban niya ako nang nahiniling ko na talagang para madagdagan yung buhay ko. Matagal kong makapiling yung pamilya ko. Pinagkaloob niya po yan sa akin.
2: Ibinigay po, isa, opo. Naniniwala ka na isa sa binigay itong
1: CMD
2: produkto
1: po,
2: namin,
1: opo, CMD.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD.
1: Ako po ay si Mary Luby Bautista, taga Sabang Pinamalayan, Oriental Mindoro.
0: HCI-CMD, mabibili sa mga CMD branches na malapit sa inyong lugar. CMD Calapan Branch, CMD Pinamalayan Branch, CMD Bungabong Branch, at CMD Rojas Branch. Ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing at bisa ng HCI-CMD.
3: Pero ano po ang naramdaman nyo man nung nakagamit kayo ng power trio? Maayos na kayo. Paano niyo masasabi na talagang maayos na kayo, ma'am?
4: Malakas na ho yung aking katawan. Nakapag-exercise na ako tuwing umaga. Nakaka-duty na ako sa aking gawain.
3: Pero dati hindi niyo magawa yon.
4: Hindi po.
3: So, wala kayong ibang ininom na gamot maliban sa power trio?
4: PMD product. Kung kayo power trio, kung kayo po ay mayroong karamdaman.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD.
4: Lila Flor Pante.
3: Taga saan po?
4: Taga San Andres, Nauhan.
0: HCI-CMD, mabibili sa mga CMD branches na malapit sa inyong lugar. CMD Calapan Branch, CMD Pinamalayan Branch, CMD Bungabong Branch, at CMD Rojas Branch. Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCIBs Power Trio. HCIBs Power Trio. Matagal mo na bang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCIBs Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaang naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programa Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
5: Ayan, at magandang araw po sa mga taga-Oriental Mindoro. At syempre, nagbabalik po tayo sa ating programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. At ako pong muli, si Marvin Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang mission po ay maipaabot po sa inyo na meron po palang remedyo doon sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Katulad po ng mga nagpapatotoo po dito na nung sila ay nakagamit o nakainom ng ating Power Trio ay mas mabilis na guminhawa ang kanilang mga pakiramdam. Kaya samahan niyo po ako sa 30 minutes ng ating pagsasahing papawid at magbibigay po tayo ng health tips, lalong-lalo na po doon sa may mga problema sa gallbladder o may bato sa kanilang mga abdo. So bago tayo magpatuloy po sa ating programa, kung kayo po ay may mga katanungan, open po ang ating text hotline. Pwede po kayong mag-text o kaya naman ay tumawag sa aking contact number 0910-7023-028. Ulitin ko po, 0910-7023-028. At ang programang ito ay hatid po sa inyo ng ating CMD Calapan Center, CMD Calapan Branch Pinamalayan, at CMD Bungabong Branch at CMD Rojas Branch. So ito po mga kaibigan, lalong-lalo na po doon sa may mga gallstone, paano po nakakatulong ang ating Power Trio, yung ating CMD at syempre yung ating CRJ, no? Yung ating Cell Rejuvenate Juice at syempre yung ating CBF or Cell Bio Food. So madami po tayong mga testimonies niya na may mga gallstone dati, yung mga nagpaplanong magpa-opera, pero nung sila po ay nakainom ng ating Power Trio ay hindi na po natuloy ang kanilang operasyon. So ito po, paano nga ba nagkakaroon ng gallstone ng isang tao? Simpleng explanation lang po ito para madali po maintindihan. So, ano nga ba yung gallstone? Ito po ay bato na nabubuo sa apdo o gallbladder. Ang trabaho po ng ating gallbladder ay mag-imbak ng bile o apdo para tunawin ang taba sa pagkain. Pag nagkagulo po yung timpla ng bile, tumitigas siya at nagiging bato. So ito po, apat na pinaka-common na dahilan kung bakit nabubuo. Sobrang kolesterol o bile, no? Sobrang kolesterol sa bile. So pag sobra po, dami ng kolesterol na inilabas ng atay papunta sa bile, hindi na po siya natutunaw. Ang nagiging resulta, tumitigas at nagiging kolesterol gallstone. Kadalasan, ito po ay dahil sa mahihilig sa mga mamantika o prito. May mahilig sa mantikilya o mga fast food, sa mga karne. At syempre, so dyan po nag-uumpisa ang pagtaas ng kolesterol na nagiging sanhi ng pagkakaroon po ng gallstones. So sobrang bilirubin sa bile. Ang bilirubin po ay galing sa sirang red blood cells. Pag sobra ito, nagbubuo ng pigment, gallstone na maitim. So kadalasan po may problema sa atay, may anemia or may infection ang nagkakaroon po nito. So nai-stack ang apdo, hindi nag-empty ang gallbladder. Pag matagal ka magutom, nagda-diet o hindi nag-aalmusal, hindi nagagalaw yung apdo. So naipon lang siya doon hanggang tumigas. Kadalasan, pabalik-balik na diet, skipping meals, mabilis na pumayat, yan po no. At syempre hindi balanse ang chemicals sa bile. Kailangan po balance ang cholesterol, bile, salts, and lecithin. Pag nagulo po yan, ay nagkakaroon po ng crystal. So, nagkikristal po ito at nagiging bato. Sino po ba yung mga mas madaling magkaroon ng tinatawag na gallstones, no? So, ito yung tanda ng mga madalas magkaroon po ng gallstone. Una ay babae. Mas common po ito sa babae dahil sa hormones. So, number two, fat. Pag mataas ang iyong fat sa katawan at overweight po kayo o obese, no? At number 3, edad 40 pataas. So yan po ang madalas na nagkakaroon ng gallstone. Number 4, fertile, nanganak ng marami. O, ayan, isa po yan sa mga nagkakaroon ng tinatawag na gallstone. Yung panglima, family. Sa pamilya po, kung may lahi po kayo, namana po ninyo sa inyong pamilya, maaari po kayong magkaroon ng gallstones. So dagdag pa, bigla ang pagpayat o crash diet, isa po yan. Kulang sa exercise, kulang sa fiber at tubig. At kung may diabetes, possible din po na pwedeng magkaroon ng tinatawag na gallstone. Ano nga ba ang nararamdaman? Ito po, ano nga ba ang nararamdaman pag mayroon pong gallstone? Kaya kung kayo po ay may mga gallstone, maaaring ito po ay nararamdaman nyo. Una, bigla ang matinding sakit sa kanang bahagi ng tiyan o gitna, ilalim ng ribs. So kung nararamdaman nyo po yan, ay may possibilities na kayo po ay may gallstone. Sakit after kumain ng mga mamantika. So kung nakakaramdam kayo ng pananakit, pagkatapos nyo po kumain ng mamantika na pagkain, so possible po na nagkakaroon po ng tinatawag na gallstone. At ito po, kung ikaw po ay laging may kabag, bloated ang tiyan, pagduduwal o pagsusuka, kung nararamdaman mo po yan, may tinatawag po na gallstone, no? So paano nga ba maiiwasan na magkaroon po ng gallstone? Ito po yung prevention po natin o tips, no? Bawasan ang mamantika at prito na pagkain, uminom ng 8 basong tubig kasama po, samahan po ng ating CMD para maging alkaline po at lumabnaw ang bile. So yan po mga kaibigan, ang ating CMD para lumabnaw ang bile, kailangan po nagsi-CMD po tayo para hindi namumuo yung gallstone sa ating mga apdo. Kumain po sa tamang oras, huwag magpagutom. Number 3. At number 4, dagdagan ang fiber at gulay na kinakain. So kung kulang na sa mga sustansya ang inyong kinakain, mga bitamina, ang ating CBF or cell bio food ay nakakatulong para bigyan ng sapat na nutrisyon o mga bitamina ang ating tawag dito ang ating gallbladder, no? Tumutulong mag-bind sa cholesterol. So, tumutulong po ito para mapanitili na hindi po sumobra yung cholesterol sa ating katawan. Number 5, suportahan ang atay dahil siya ang gumagawa ng bile. Kaya maraming gumagamit ng ating CBF or cell biofood, may chlorella at wheatgrass para sa liver support. So, napakalaking suporta po ng ating CBF, mga kaibigan. Kaya po ito ay inire-recommend po natin sa may mga gallstone. At syempre, number 6, dahan-dahan sa pagpapayat at huwag po biglaan. So, doon po sa mga nagda-diet, huwag po biglaan na kayo po ay magpapayat. So, kailangan po dahan-dahan kung kayo po ay magbabawas ng timbang. Tandaan po natin ang CMD po, CBF, at syempre yung ating CRJ, sinasama po natin yan dyan sa ating nire-recommend sa mga may gallstone, ay talagang malaking tulong po ito, no? At nagiging alkaline water po ang ating tubig na iniinom pag sinasabayan ng ating CMD. Trabaho po nito ay tulungan ang ating katawan maging healthy para iwas po sa problema. Hindi po ito gamot, pero ito po ay maaaring makatulong kung kayo po ay may mga gallstones. At ang dami po nating mga patunay niyan, mga kaibigan, mga ka-power trio, na nung sila po ay nakagamit ng ating power trio, ang dami pong natulungan na mailabas ang kanilang mga gallstones at hindi po naoperahan. Kaya kung isa ka sa may gallstone na nagtitiis at nagpaplano magpa-opera, subukan po ang ating power trio. Bakit? Pakinggan po natin ito kung paano nakatulong sa may gallstone ang ating produkto na si Power Trio. At maya po, magbabalik po tayong muli.
0: Ito ang programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
3: Okay, dito pa po sa CMD Office ko si Antique. Mga kasama po ng nag-attend ng ating YDR din. At si Ma'am po ay magbibigay din ng testimony tungkol po doon sa kanyang asawa. Na si Ma'am na lang po yung magkwento, no? Kung paano po natulungan ang kanyang asawa. Tatanungin po natin kung ano po yung pangalan niya. Ano po yung pangalan niya, ma'am?
6: Ako po si Josie Ledesma Balasabas.
3: Ledesma Balasabas. Taga saan po kayo?
6: Taga Karitaan, Kulasi Antique.
3: Karitaan, Kulasi Antique. Pwedeng, ano ma'am, pwedeng Karaya.
6: Makaraya. Hindi yun, ano, ha? Makaraya ko.
3: Okay lang. Pwedeng Tagalog, pwedeng Karaya. Okay, ma'am. Pwedeng Tagalog, pwedeng Karaya. Okay po. Okay po. Ano po ang nangyari sa inyong asawa, ma'am? At paano nyo po nakilala yung Power Trio?
6: Aking ang bana ko nagasakay sa barko. Tapos may sakitan ng gallstone. Oo. Ang hambal kang doktor sa Singapore, operahan tana. Pero hindi ako nagsugot nga ipa-operahan. Okay. Pag-uli na narin sa Pilipinas. Tapos nag-uli kami digya last year. Tapos kang September, kang November. Ay, kang November. November.
3: November.
6: Yeah, wala ko kapangita kaninyo. Pero, nung kapamati ako sa radyo, nga amoragani, nga si Power Trio, kag si Sir Marvin. Kaya nakausap kita, at nabuel ko ang number mo, kag namangkot ako kanimo, kundiin ang inyong opisina rin sa Kulasi. Kaya amuraan nga nag-adto ako digya, hambal ni mo, amura gani, listahan mo nga ran, nag-adto ako da kay sir, kagintawan na kami kang gamot, kaginanuan na akin ba na kang parang ultrasound. Oo. Amo to, kag gasakit gid man, ga-drive ta na kang amon sa rakyan, gabatang lamang, ay sobrang sakit sa anang.
3: Okay. So, nasubukan yung Power Trio?
6: Nasubukan naman ang Power Trio. 1 week siya ng Miyerkules, sa awa ng Diyos. Ayan. Okay na siya. Mayad-mayad.
3: So, ano po yung masasabi niyo, ma'am, doon sa mga makakapakinig po sa ating programa?
6: Dapat ay masubukan mananda ang Power Trio para para pamananda nga nami ang Power Trio dahil mabuel gid ang andang sakit.
3: Katulad po nang nangyari sa inyo?
6: Yes, asawa. Asawa akin ba
3: na? Na sumasakit po ang chan.
6: Yes,
3: dahil sa gallstone.
6: Gallstone.
3: Ngayon po, ano pang nangyari na sa kanya?
6: Okay na.
3: Okay na, bakit hindi niyo po kasama?
6: Kasama ko kay imo ko kay nag ano sa ano kang sarakya driver garing hay may istoryahan nga tao.
3: Ngayon nakakapag-drive na ng maayos, yes. Pero dati hindi.
6: Hindi, nakabatang.
3: Nakahiga lang?
6: Oo. May daga na kaagik na nakaano kami, nakaabot kami sa Caritaan.
3: Ngayon na okay na siya.
6: Okay na. Ng tana.
3: Kunin ko diba? Po ulit yung pangalan niyo, ma'am?
6: Si ako po ay si Josie Ledesma Balasabas.
3: Taga saan po?
6: Taga Caritaan, Kulasi, Antique.
3: Okay. Palakpakan po natin si ma'am.
6: O diba?
5: So ayan mga ka-power trio, mga ka-CMD, atin pong napakinggan si Ma'am Jocelyn Balasabas na taga-Caritaan ng Kulasi, Antique. Kung mapapansin niyo po mga kaibigan, yung kanyang salita ay karaya. Ito po ay salitang Ilonggo o Iloilo, may halong Iloilo po. Pero alam ko naman na mas madali po siya maintindihan kahit na medyo karaya, may halong Tagalog, dahil ang kanyang patuto po sa kanyang asawa galing pa ng Singapore. At yung kanyang asawa po ay seaman, no? Akalain niyo po ito, may plano ng operahan doon sa ibang bansa, doon po sa Singapore ang kanyang asawa. Subalit nung napakinggan sa ating programa ang ating power trio, yung ating CMD, we have CBF at syempre yung ating CRJ, mga kaibigan. So si Ma'am Jocelyn Balasabas po mismo yung tumawag sa akin, nakuha niya po yung contact number ko sa ating programa kasi may programa din po tayo doon sa Antique. At sabi niya po sa akin, saan matatagpuan ang inyong opisina dito sa CM, dito sa Kulasi, Antique. Sabi ko po, sinabi ko sa kanya kung saan po matatagpuan, and then sinama niya po yung kanyang asawa at talagang nahihirapan at hindi po makatayo ng maayos. At habang nagda-drive ng sasakyan ay nakasandig lamang doon sa kanyang upuan, no, sa loob po ng kanyang sasakyan. At napatunayan ni Ma'am Jocelyn Balasabas na yung ating produkto po, siya po mismo yung nagsabi na umayos ang pakiramdam at nailabas po ang kanyang gallstone ng kanyang asawa. So, nung ako po ay pumunta doon sa Kulasi, Antique, at ako po mismo yung kumuha ng testimonies sa kanya. At sabi ko, Ma'am Jocelyn Balasabas, pwede po ba kayong mahinga ng testimonies kasi napakaganda ng inyong patotoo sa inyong asawa galing pa ng Singapore. Pinauwi nyo dito, nagtiwala kayo sa produkto namin at talaga naman ngayon nakakalakad na ng maayos, maayos ng kanyang gallbladder at nawala po yung kanyang gallstone. So napakahusay, no, ng ating patotoo, napakaganda, at ito po ay pawang katotohanan lamang, mga kaibigan, kung kayo po ay nakikinig sa oras na ito. At syempre, kung isa ka po sa may gallstone na nagdidiis at nagpaplano magpa-opera, ang ating produkto po na si Power Trio ay pwede po makatulong sa inyo. Maaari nyo pong subukan, hindi po namin sinasabing 100% na matutulungan po kayo, pero wala pong mawawala sa inyo kung inyo pong susubukan. At doon po naman sa mga nagsasabi na yung mga testimonies po namin dito ay binabayaran, pabayaan lang po natin sila, ano, kung may naririnig po kayo dyan, tuloy lamang po kami sa aming misyon na makatulong po sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng ating power trio. So kung kayo po ay nagsasabi sa inyo na yung patotoo dito ay gawa-gawa lamang, binabayaran lamang, hindi po. At talaga namang kahit na si Ma'am Jocelyn Balasabas, kausapin po natin yan, tawagan natin yan, iharap ko po sa inyo. At syempre, kung sino man po yung nagpapatotoo dito sa ating programa, pwede po nating tawagan yan. Ano ho, pwede nating, kung talagang willing po kayo na malaman kung talagang totoo yung ating mga testimonies po dito. Ano ho, pero ito po yung ginagarantiya ko sa inyo, lahat po ng nagpapatotoo dito ay sila po mismo yung nagsasabi na nag-okay sila sa aming produkto na si Power Trio. Kaya kaibigan, kung isa ka sa naghahanap ng kagalingan, naghahanap ng kaginawaan, subukan mo po ang ating Power Trio at bisitahin kami sa aming mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. Ano ho? At mga listeners po natin, announcement din sa mga hindi pa alam ang estado ng kanilang kalusugan, sa mga hindi po nakakaalam ng schedule sa ating mga CMD branches na malapit sa inyong lugar, ang ating mga CMD branches ay may schedule po ng health analysis check-up. Ito po ay libre sa CMD Calapan tuwing araw ng Huwebes at Sabado. mga kaibigan. Kaya kung hindi ka pa nagpapa health check-up, hindi mo alam yung estado ng iyong kalusugan, pwede ka pong magpa-health analysis. Mayroon na po itong more than 30 na result. Hindi ka natutusukan ng karayom, hindi ka na rin po kukuhanan ng dugo. In just 1 minute ay lalabas po ang result at babasahin po sa inyo agad. Ano ho? Ulitin ko lang, sa CMD Calapan, ang schedule po ng libreng health analysis check-up ay tuwing araw ng Huwebes at Sabado. Sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At sa CMD Pinamalayan, ayan, ang schedule po sa CMD Pinamalayan, ang ating libre na health analysis check-up ay tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes. Sa CMD Pinamalayan. Ano ho, ulitin ko lang, CMD Pinamalayan, tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes. Alas 9 din po ng umaga hanggang alas 12 rin po ng tanghali. At sa CMD Bungabong, ayan, sa mga taga Bungabong, ang ating schedule ng ating health analysis check-up ay tuwing araw ng Lunes at Biyernes. Ayan, ulitin ko po, sa CMD Bungabong, ang schedule ng ating health analysis check-up ay tuwing araw ng Lunes at Biyernes. At nag-uumpisa din ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At dyan po sa mga taga Rojas, Mindoro, libre po ang ating health analysis check-up tuwing araw ng Martes at Sabado. Ulitin ko po, sa CMD Rojas, tuwing araw ng Martes at Sabado, sa ganap din na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At ang first 20 na customer, ito po yung napakaganda mga ka-power trio. Ito po yung talagang binabalik-balikan ng ating mga customer at nag-aaya sila. Sinasabi nila sa kanilang mga kapitbahay dahil meron po tayong libre na CMD na iinumin sa first 20 po na customer na makapagpapalista ng mas maaga sa ating mga CMD branches po na malapit po sa inyong lugar. Kaya mas maaga, mas maunang makapagpalista, may libre po kayong CMD na iinumin sa loob po ng 3 araw, plus libre ang inyong health analysis check-up, yung pang-scan po natin na German technology. Ano ho? At libre po ang BP, libre ang timbang. So, napakaganda. Samantalahin po natin ito, isama nyo buong pamilya sa ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At bago po ulit tayo magpatuloy sa ating programa, mga ka-power trio, isa pa pong kwento ng kagalingan ang ating mapapakinggan at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
7: Ito pa, isa pang kwento na naman at isa pang kagalingan sa paggamit po ng ating produkto. Napakaganda rin ang experience ito ni ma'am sa paggamit ng ating power trio. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
8: Adorasyon Sulit.
7: Adorasyon?
8: Sulit.
7: Sulit, taga saan po kayo?
8: Gulod, Calapan.
7: Gulod, Calapan City.
8: Opo.
7: Okay, ano po yung nararamdaman niyo dati?
8: Na sakit minsan itong aking ganarin.
7: Tagliran, bakit po?
8: Ngayon, nagpa-ultrasound ako.
7: Nagpa-ultrasound?
8: Nakita doon, meron akong bato sa abdo.
7: Bato sa abdo?
8: Oo. Ngayon, sabi sa akin ni Doc, ang gamot lang daw ay operasyon.
7: Operasyon?
8: Oo. Pagka daw ang sintomas daw noon, pag sumakit na daw eret, nahirapan akong huminga, yung tagilirang ko. Ang gamot lang daw doon ay
7: opera.
8: Pero hindi naman ho ako umabot pa sa gayon. Ngayon,
7: may mga gamot din po kayo na ininom?
8: Mayroon. Pero hindi naman ho siya
7: nag-okay.
8: Oo. Tapos itong may kumari ho ako na sabi ko lang ako ng pera para magpa-opera. Ngayon, ang ipunin ko ay 150,000.
7: Grabe.
8: Ang operasyon. Ngayon, sabi sa akin ng aking kumari, Mare, subukan mong mag-CMD ka at CBF. Yun ay malay mo ka ika, sabi sa akin. Tapos pumunta ka ika sa opisina. Ngayon nagpunta ako dito. Ang sabi sa akin ni ma'am, kailangan ko daw magpurga ng 3 beses. Bali, sunod-sunod na buwan yon. Ayun, sinubukan kong magpurga. Lahat ng sabi sa akin, ginawa ko naman.
7: Ano po yung binigay sa inyo na product?
8: CMD at saka CBF.
7: CMD, CBF. Mm-hmm. Yun pang ininom nyo.
8: Oo.
7: So, nung nakainom po kayo ng dalawang produkto na yun?
8: Ay, umayos na ho yung pakiramdam ko.
7: Umayos na. Paano nyo po nasabi na talagang umayos na yung pakiramdam?
8: Ay, wala na akong nararamdaman at saka nung nagpurga ako, parang may lumabas sa akin dahil nagdumi ako.
7: Lumabas na?
8: na ano na bato.
3: Bato?
8: Sa aking abdom.
3: Ibig sabihin wala na
8: yung bato. Tinanong ko ini yung
3: tiningnan nyo.
8: Tiningnan ko yung aking dumi. Ay yung meron matitigas na bagay doon sa idinumi ko.
3: Bato. Yun ang bato sa abdom. Ngayon, paano kayo nakakasiguro na wala na talaga yung bato sa abdom nyo?
8: Ay, gusto ko nga sana magpa ano kay Ma'am para ano at saka para maisigurado ko ay ako gusto ko pa rin
3: pero sa pakiramdam niyo talagang walang wala
8: okay na
3: ako. Okay na okay. Ano yung masasabi niyo misay Ma'am sa mga makakapakinig po sa inyo?
8: Pa sa akin po ang may papayo ko, subukan nila kung ano man may karamdaman sila. Walang masama, nga't medyo mahal, pero napakalaki ng naitutulong.
3: Malaki talaga ang naitutulong. Oh,
8: mayroon pa akong isang karanasan na pinsan ko. Ilang buwan ang inuubo, lilalag na at high blood, wala doon may bili. Ang ginawa ko, may di ako nawawala ng stock.
3: Opo.
8: E pinautang ko na. Sabi ko, sige, pautang ko na sa YouTube para kalaang gumaling. Tatlong araw, umayos ang kanyang ubo, nawala ang lagnat-lagnat niya.
3: Grabe, ano?
8: Aba, kaya sabi ko, talagang napakagaling ka ako ng anong ito.
3: Ibig sabihin, subukan din po ng mga kung may mga karamdaman.
8: Makikita ninyo kung anong ika...
3: Gaganda.
8: Ikagaganda at ikagagaling talaga.
3: Okay. Okay, Ma'am, ano po ulit yung pangalan niyo? Taga saan po kayo?
8: Adoracion Sulit po, taga Gulod.
3: Gulod, Galapan?
8: City.
3: Okay, salamat po. Palakpakan natin si Ma'am.
8: Thank you po.
5: Ayan mga kaibigan, at napakinggan din po natin si Ma'am Adoracion Sulit na taga Gulod, Calapan City, Oriental Mindoro kung paano rin po nakatulong sa kanyang bato sa abdo ang ating power trio, yung ating CMD at syempre yung ating CBF. So nailabas at talaga naman siya po mismo yung nagsabi at umayos na ang kanyang pakiramdam. Alam niyo po pabalik-balik po yan dito si Ma'am Adoracion Sulit, no, sa ating CMD center dito po sa Calapan City. At alam niyo po pag pumupunta yan minsan may mga kasamang may mga karamdaman din at siya po mismo yung nag-re-recommend sa ating produkto na si Power Trio dahil isa po siya sa natulungan ng ating CMD. Ano ho? At yung kanyang kakilala, no? Pina-take niya ng ano, pinautang niya, sabi niya, alam niyo po, napakabuti ng kalooban po ni Ma'am Adoracion Sulit. Kalain niyo kung iba-ibang tao yan, hindi ka basta-basta magbibigay ng produkto doon sa iyong kakilala. At talaga naman, si Ma'am Adoracion Sulit po ay binibiyayaan kasi po maganda po ang kanyang kalooban. At isipin niyo po, no, natulungan ang kanyang karamdaman at ngayon po ay tumutulong din doon po sa may mga iniindang karamdaman na masubukan po itong ating power trio. Kaya mga kaibigan, alamin at nang mapatunayan katulad po ni Ma'am Adoracion Sulit, dating may bato sa abdo o anumang karamdaman po yan, pwede nyo pong subukan. Ano ho? At ulitin ko lamang po, no, ang ating mga schedule sa CMD Calapan, libre po ang ating health analysis check-up tuwing araw ng Webes at Sabado. Sa CMD Pinamalayan, tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes. Sa CMD Bungabong po, tuwing araw ng Lunes at Biyernes. At sa CMD Rojas, tuwing araw ng Martes at

0: Diyan po sa may barangay BB1, katabi po ng Venture Motorcycle. CMD Branch Rojas, no, sa mga taga Rojas, located po tayo sa may Lumboy Street, Barangay Paklasan, Rojas Mindoro, malapit po sa may bago na Kapitolyo. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kasi po ang iba, ang pagkakaalam lang, tuwing may libre lang na health analysis check-up, open ang mga CMD Center. Hindi po, open po tayo Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, open po lagi ang ating text hotline. Huwag mahihiyang magtanong sa 09-10-70-23-028. Ulitin ko po, 09-10-70-23-028. At mga listeners po natin, inabot na po tayo ng ating oras sa ating programa. Sana po ay marami po kayong nakuhang impormasyon sa programang ito. Abangan nyo po muli ang ating programa dito lamang po sa istasyon na inyong pinapakinggan. Ako pa rin po si Marvin Gao po, Health Consultant Naturopathic Practitioner, na nagsasabing kung ikaw po ay may problema sa iyong kalusugan, ipower trio po natin yan. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye bye po.
1: Mga salaysay na nagpatunay ng totoong visa at nakuhang kagalingan nang sila ay gumamit ng ACI CMD products. Abangan sa susunod na pagsasahing papawid ng programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gao po. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka parami mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

kalabasan. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba tayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Home.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
4: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: akin.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: One Big Heart, One Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio! Radio!
2: DJ Sniper Remix.

0: idol.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.